ọmọ eni aso ni nyina ti de ọmọ kan ni se nyame onhia mo na onhia mo anamu ti na eye madam Marian ama asanto akumse dodo na afene sister ama abusua ya elder